0: atu loa. O ki laia I te tonu o fale, a. Wa ilo le leia le au ngaui, e tu fatasi u maa ki ia, ile baenga fo ile fale e fai ngō fie, na ole watu lava ele ta wo su ea, wa tu utasi ai lava la ki nei, ile a fo ila ia, ile po lea po o fea lava, talano sefe, po o lunga sefe, talano tigibi, a. Wa matua I fai ngō fie, a, fo ile ai, I au ngaui, a. Ia na ole mai lava, ia, wa, wale o peyo aso la e manual kakalanga a I e tasiala e leilua po a na ole e morava o le ka avale na e onga kina I aso a e ngawi leo wa yei nei a ai e vo ile le o le mea taua wa ngale a e aveta avale a ole ola a po o momoesi a naito I ina naita ma matutua aile ngase na o ta maiti ngai alam whanau a O le aso sa foile sa fautuanga vo inai ile fo iwa ile a ia wai ai al taimi tupu ia tato ha e ia ia le taimi a o ki o mea la mai nei a e alan o fa tu langa le fo ie e a se se la le mea yanga ba ai la mai mam tu I fo le mea sing ko ai Oh, le kala le la le tala le la fai mai a. O e na le a, ino le I fōna le wafo I le wā otometi lava a o le mele tu ele ki. So, e lea I lava sisi mea e kuwai ia ki inga lo mai a ia tu sa o lava ki le spot le wā a. Ia o le motu ai tu sa o lava fai mai ia ia e fō inga le ia. Ia le unga au I, oh, thank you. Ia na le o mai a a. Ia, it's our turn. Ia o mai loa ave a. Ia o wola fai le round ia lucky e maua. Be ma wo fo ia ko o pa wo le le ta vale la tu toi ah tu lo le le fa fo nga nga le tu no ah la sa fo tu nga ye ha lo mfa na wo ile ma inga
1: ya wie ta ta una se fe le me tu wa ki o ah o ta vale I tu to no le le fa le ai le se me I lo e ta una malwa e wone ma wa ya wa wa ia o ta wa tu la o la ki o la ta vale ah Satu solo a ilo ta valesa I mo mo no wa ye nela le ta valelia ye kuwa ila lo le alunga ki e paule le meu te ilo e sefe o le tu valele ye ila lo lo
0: a wa mo ila sefe a te wa e te la tu ala ye in pensin yu ta val e ke me alele ye le ki e le ile ka vale e kwe pa ile ka vale a mango a wa ila lo le wa e se me o tu wa ile ni lo le pensin
1: o le si a unga o ile ye ne a o tangata ele ata mamai ele even ele ngiki a e ye ile me anga e pe o kanga ka pe fainga luenga I fale ka avale e ilo le le ya le me o le pateno la ye ile ka avale o ile pres a e mata nga fa pe e fai la utala ona o mata uta avale ala si uta ma a ile le van fa ka wa ke kula ilo e al watu ma ko ai nga fa fo e fo ya kulo we ula langa pa ai pe se kanga ka ai ke I ai ai le kai kai pe fa ko aka le fi kula fi afi ia vai timing a ai le la ngonga mai o le upa o ai ve ko ma ko ai ngola ko ma le ka ma lo me mo walunga I ko le ka ba kusala sa maulu lalo pe sa maulu lalo le ole ere mea nga le pateno ka avale o mi e makala le put e la wingot ka ngaka le ngala ka unga hoi e ilu ole le ya le me e makala le put ya fai long ko linga man makoa inga fa man makoa ya makoa inga no walu la komai I'm going e me vai pise e uli vo inga le ka ngaka ya ma desa la kusia ka me kala lang ka avale O le mwhinka kala le put. O ila e wakungar ka ki lawa mai o le mea le. O le ngaka mwhinka ngaka le. O ingot ka ngaka I mara mala maler ko inga ka avale le. Le ngaka o anga leke ia la. Ia wanga wir ka avale. Kei mila nge. Wa inoa le si ka ngaka le. E le ai o saa moa. O saa moa la le a inga yungal ka. Maka le o koe vele o koe. A wakungar ka avale le o koe. Wakungar ngawile.
0: Yeah, too long for cameras. Le fau tua mai fo inale tasina vaenga cameras. Ia wa tasina fa mama avenga. Ule vai e fo inale pela o la veanga na o lai fau tua mai fo ia leo leo. Po ia inisi na vai. Ia ili melea maliwa yasi tamalea. Ile la veanga na au tamale ngoi. Pela o tulanga na tele yo tulanga le wai nei a ia o le si fo inai ole alo ma fa na a ele nga tala ina fo na o le yo pensini la vai ma tulanga o inai ole fo I wa fa longo ia mo fo inai le mo ila tu vo ia o le fa tau fale ia mo kesi ma tulanga fa pina ia o isi fo ilai tau ma fai vo ilele a ole ia pe set aside fo inga ia tau sanga ia pe vo ele kili le interest a o fale a ole fo inga le esele lota fo inga le lota mimita ia lo ma fana fo inga le a lai desperate fo inga le e ia o atu a pe vo ele wa a pa pe ole pe fitu pe se fulu pe lua se fulu tau sanga a le utu mai a ia a smash il va inga le pol se fulu a oka io longo winga matua I ova la va sacrifice ro no winga o la vale ele ngi male male le you know o se mi se mi tanga na ya cha ya long fa na wa o la wa ole cha u mai ya ele o toy umi fo I ai ai sa ole si tanga interest rate a fa tala no anga la le fa tala no ya ole wa pe wa avele le tawa ma me fo nga lo alo fanga ya ya a le fa I mai le fa tala nga fo I la to ole fa tala no ne le tai au ole tawa o ananafi ole interest rate len mai ya la ele fa ape wa ale la pe la fa ile alo fanga vo ina le ma le tawa ma me wa umar tawa ai alo ale ai alo ale si changa la to which is la pe e sa vo ile tala ale au popoto le mai ya ole afo ina la fa I vo ina le I alo ma fa na vo ina le o ile alo fanga la le I ol mel nan malo tasina vai nga fo ina le ole wa ole si tanga na ia e ona le ia o teilo a pe mo o la fo bo o ye le wa uma fo iona fai ho moka a fa na wa me sha la to ia o isi fo ia wa fa ore le e fa pe mo ke si pe fa sa te inga on sa la ni mis ful vai ya so ia o sha la wa fo na la la fa so wa si le so na po va se la ia ala e fo na le wa ile te mi bona le ele I alae fa sua mai la vaenga le na a hera I payment sa ya ole fora ele ese le ele o se ele o se mea ele anga ya o se mea fo ilele e loai e nau nau wa il fa nau o se mea patino ya te ia po la ua a me sa vanga la iti le e fai fale I onisi foi Oni si foi wa ave ia wa ave foi le ele malo o fale tupe foi to e repossess ia fale tasina vai nga foi na le a fale wa foi na le ia e pe o foi le wa te le o tupe le na lusi
1: ia
0: Ya le apa inga le pio tasina vai nga buina le o le tata tala noa I mea o le o tutupu nei ia le sacrifice lava ia aveisi ta aveisi ia pila o le vai nga fui le fia kama buina le o le pusa a toa buina le ai longa e fa penal tau vai nga le shui amiko sa le ia la wali ia le toi Ai ya, ileo a. Ole o wa ya tia ya langa. Fa me alu filu fi ya ola waku. Ileo toi a la.
1: O ka banga ko lu ka kongo I lu. Ole ma ko. Ale le ya nga I ngai ko I. Fa ma o ngi ngai ko I ngai le ko.
0: Ya tali ole afu na le. Si na vai nga. O ole si tanga la na ya. E o fo ya ile a ya pe I wona le ole. Ole pensini matulanga na ia ole tauwa mawainga na Ai tu watu wala vai o au tafa o le afo ia se faso atu foi le ofenga luenga ia e foi le e aunga ia le lei ai a fai le aunga mole nei taimi ia ai ai ia taimi fa pia bu sha o angai
1: sha o angai
0: sha o angai lo ma kuku wala le nga pisang e ia le tamata ina o tō whanga meke ia o le la tāsu lua ia me le whaimailua kūlo ilunga ia sauta ua.

0: si fo mali na ia o le tama titi mai le fa sa le anga le la le yo amo si ve ba nga mai sa tsa mi lu su ne minute u a te ai nei le se fulu male lu ta ta si fa mo tsai na po i le ta to o nanga a ile ne ia so ile a so lulu a upu e ye le tala mali e wo ele o se pe o le ta te fa so i ni vai nga fo ile a e fa sawina a fa sawina tu pe a ai ye fo vaenga e te tau fo'i ona e fo'i lea e mana o mia fo'i se ta fao e le fa'apela ai e te tau lava o fa'apaleni o ni mea se fia fia iai ia e le fa'apea o la e tu motu lava e te tau lava fai fai malie awa e ke e wafo'i woso e koko mawalunga ale winga lala o famtalanga o le vai yaso le na te atu nei le o sa sao lava o le te le ia o le lango lango sa fai ya ise pingo se tasi wo ekalesia sa fai la ifo ya mato li fai tu la le mato goodna fai mai la oka oka le tumu ai fa pe mo isi mai mai oko ghost mai si e ona le fa pe le fam talanga o le mana neia o fai longa e alu lai si tupe e su e mai si tupe o lono winga la ale leila ona e fai e fa pena fo ila ele o se pingo fo inga le angi ko le a mangi a mangi sa pangi a o sa mo e faila o ole o e o lo fa fo ina a fa o se mafutanga o se ekalesia ia mana tua ole e te vea i ngoa ia ele fa pela o ole na fa ia a o se ma o se ekalesia ele ka wai o cha wai o ai o ngal pingo ole ekalesia e fa pena a fai foi o oe lea a o oe individu a ko kasi oe a va aila e lo a lo fasino manga ma lo tupu anga a e fai a mea e titiru tilo momo ina a e aua le a vea le fa a foi le se leni e foi ngare fa a mua mua ya o le se leni a e va aila e le a fianga o lo tamau a inga ma foi se a o le lei o na fai o tulanga ne a peo va o tatu tangata ele o ai e o mai e lango lango oi o ai e o tatou tangata pila o vaenga ona o leo te tala noi wa o ele o sa'u ele o sa'u ngā sa'u ta'alonga lea wa tele i na le fie fie ele le mafutanga tina ea tau wa te latu o moele le ia e fiu o mea moni ana e fiu e foile e le fapolo tupe pa a wola mai au ye ele ngi pingo ya mato I no mea moni alna ele ya ise se ya a foile e selo te fie fie la o te mata mata a se upo inga le ya an au mai le ya pa apea mai loa le ya ai tali fo ilele la ufungale e a yisi me fungale pe la fo le upu fungale pe e tali na fo le upu e fo ngale o la pe tapatau tali fo ngale o le ke sa fa ye ku ia ai fa la ve love i pe pa fo ngale so ya tau dai o yisi le la lo o se i man vainga ku pe o pinko ia i o fa ai fa ye pe a ba mau mau a le ia i our play move ia le mau se pinko lo ngo fo mai ke le me ke le lo pinko so e moi pio ona o vaenga na ai ole o kale mana le la te fa alo moi ole fo ele te fa le pinko ale e kale si ale a le so mo mo o kuso ai le so na ine ya ole no mina na ole feedback le wasa ole feedback la le o ka ona le lei ole lei ole fa foina
1: ole running ai ele sunga fa fa nga nga ya wa
0: Wa foi eu
1: pinco e calesia.
0: Iwe, ia a foi lá pe olmel na, ele tá uai lá, le fai fe au, tá o ato ai al e calesia, o pinco ai, ia e cabre e calesia, pe ila o mai nga na se tau lo va, e ni vai nga foi na le. Ai fo ila o ia wai wa te lo on me ti si adu ti fa o fa pa pa si fo le tai mi a wa ni vai nga fo ina le le mani tu fa le le le a il mama lu si tatu tu nu fo ina tu la nga yo bingo
1: e va tai mo fa sili o a wili e li li vano to e alu le a ti sa fa o le pico a e se o le pumoni la vala ai mana ia ia le pink o pink o ia
0: o le alu e iwe e mawai le ata a pili mawa pili a a pae fifia o ia
1: e koe koa kere o kangakanga wa leva te le toi vai e
0: mana ia
1: e ke va ai e i e pink o lea te se ia lo mai o lea fa ma lo mai lea me pinga pia wao o kare kwa
0: wa leva tato te le filwa ia
1: Pe ori si tu langa
0: lele na samonia monia
1: e ke koe va ai ngai your friends but leva ke le koe va ai ai e ori si foi tu langa lele pico ya e mana ye kan ke kafawa ye pe ke relax se foi lele a mai nga luenga male ki nga ole uru fa nun ka ka mai si a ye ke ke kafawa ai ku sala ke kafawa ke le o alu Ah, la kwa ma vos la ki.
0: Bi ele ali.
1: Wow. Ah, la kwa ya Paula ba. Ah, la es long ola ki enjoy. Ah, ola ki ar ki enjoy ki lo waru ki. Pi Paula ol me ki ar ki au ki ai mal fale ole ol pinko. Ah.
0: Ole si va en ma sania no fa lo moi foi na le fa mai. Ole ole ole tu so le ole taimi oishi o taimi mua mua oishi o ita faonga ah ai o tu laki ai
1: laki ai
0: ah tanga tala le ponga ko gibe fa alu nga le ah fia fia ah saula le ah le im se me ma wa ah e sili la le le ma wo se me ah e fo ile le ah ma wo ma file mu ah si me ma ngu ma wa ola tu ah ai so no mi fala le pinko upu ah ya tu oila vala ia a faila va limits la vala o se leni a faila to su ta la a ta fa wa ia fia fia a ia vale lo por ko su funga fa nga uma ye lo se fu wa fe le le lo
1: le ya o li si ka nga ka nga ka se alfa se pepa la lo ku vo inga le a e mi mo mo o alfa se pepa nga a sa sa o angu melo wa ia le fia fia i lo la yo ska ka we ke va ku pe ka fia ma singi Ah, wa ol menga kwang. Uisi kele masingi. Yo uisi pe fa kumu ale masingi ko kiki. Might be more than 200 le mele la spend le. Le masingi la fa no mo yai. Ah,
0: no winga la ole yo wa le te lua o le fo yo le bainga le a. Ya wa le fever yo a. Tama yo ta fa ai a ta lo fa a. A oani ni I me no fo uta fo yai fo ina mo ila to we fa ya tu langa ya ya ya pingo a me la yo fa ngo prizes a a it's just out on o la se me fo ina le a eini bainga fo ina tu la mai e ono a e ono fo ina le a ya fia pa ya ya fa le me sao a eini bainga fo ina tu la mai a fia ni tu langa fo ina
1: Ya wa wa ya mala u mata mata mala benga le a ulo kempele la fa le pinko ya le le ya la fa longo le kanga kale el fa ya le a mala u mai ya fa longo le I pe fiele le price o le ka longa fa ye la inga lua la inga fa kum ya fa ye wa ulo o lang fa mai se la ka la le inga ai as Ae or kai me ke pinko ai ai ki ki lau nga limas furka ala le au mai. O le leila nga o lau whaalongo.
0: Leila whaalongo,
1: I wa leila a mai nga limas fur. Ai se lau ka ala me la nga lau mai lunga. Pe or kūlanga nga. Ia ka ke koe kam whai a whai a kui ai I fu inga le. O le nga whaalongo. O le price o le lenga se lau ka ala le nga limas furu me le wai pe ia mai ai a.
0: A ole yo o foi la tonu ta alonga a e sa wa se lisi le fa pe mai vo ile a I vo ile yo fa tu mu fia a ole laina e fia a ole tu si a to e fia a ya no fo cha o ma ya ya ya ya le au au ta alo
1: ya mi man ko ba le vanga u manga fa sa la la u ma fa alu no ma le ole facebook ya price a nge ya ai mi sa ya price ke ke le mo la ko special ya I pay all special. The last came there, linga kumu. It's a full waffle. Be waffle, call waffle, full waffle. Ah, from being a spiliki for inga elako.
0: Well, no, being a lot is a tau lavala, a file about prizes now, Lena, Lena, na, for Lena, Lato, well, you follow following, it's a tau lavala, and two, my way like now. I wonder if you sue your ear. I wonder if you sue your ear for an alley, but I wait yet to look what tail leaf, and I will go come a five for a spiky, inisi for an alley, but a file of a full waffle, jackpot or whatever, papena, I want it yaini in your wow tail lawyer for ear, ni pink of an alley, papena for ya, you live a yatula, voile, tell you, say, Lin, ya,
1: na, you can't get coupe, kele, Yai kawanka ko fa ma iwa nga ye fa ye ka longa fa pe mole alu alu le le yo le ai ma se fo yo fi fi tanga tai tu mo ai le ai ko support
0: ole ale fa nga sa ola vole ole ole bala awo o me yo o e se tau nei se masini sa sa o ya le ole ale me sa le masini na ole me na tau fa yo le ya na no mera
1: ya man ko fa computer me le a ekipe e Ne fa sanga itanga kale la wal pinko a yo ngu melala sa mai lalo yo ngu melanga ele lo ka ikale pa me ka ikalo ki kilo lunga la papale wasi wo ko ngu melale ela u mer kanga kale vili ele pinko a
0: ele ele le ila na ba nga pele
1: ele pele lo tso fo ele ke makamaka kwa ka vale mal ma ai fa fo a ya pinko la ele papinga yo The pure seed. Ah, you are we are. Okay, Malama Kille,
0: yeah,
1: Fangoli, ah, Bawal,
0: or you lay a lot to fat pair, we pay your Fangoli, or the lotto. It came out of my cake by a quap, but we polo, yes, how we kiki, ah, oh, I see.
1: Only a yakuza, so my woman say kille, ah, or computer, ah, yes, I went nailing, oh, Mela, ya allow me.
0: Oh, you fire your computer.
1: O kanga kaule wa walo amfanga o
0: kanga
1: ye fe pinko a
0: alaso o si laso o e langona ese tau no fai pe o fai ngol le loto
1: ya e va tai man va fisili ne o so ya u ya a ele sa u ya manga kele ile kulanga unga ka kele lo fe ka ikai po lar se kinga o masingi pe kukusa pe fai nga ka pe fai ngo fie po lar se sa o
0: ya pe lo lo ringa na ala wai o la e ka avili lo vale polo ya o se sa o ma ila lo a ile ya ole a you know ko inunga la la e ya chaula ya pe ye si ya tu le na la e si la e va ai u ma ya ia a fa akule le ya a saule a la you know e awai ne ye se
1: yale ngulo isaka ilo makuo ay alfa kaula pepa ma e foi fa ngumela a la la la ngumela le o malo ye ya mo me o pe se code foi ngale au kafa yes lo ilo sa lo pinko pe la al mega we never know o risi pe la ilo lo ngumela risi lo kango makale pe pa le lo fa kaula anti
0: Confaye. Yes, that's a thing.
1: No, confaye. Yeah.
0: Kan ngalo computer ya ele fa pe kan akale se ele kan akale fa ye computer.
1: Ya va ya kulo fa pe we. Ko ilu malo anti wa ke ilu ka mai lo. Ya kan lo abi.
0: Ale ape lo malo ne ya nga. Ya mole malo wala fa pingo. Ya ol tala na a se o ongo.
1: Ah, ole si la me mali el fa ping e pingo a ba ni. Mot kaimi fo I kelo ka ngaka wo ingale ya ingale e mawolo le pinko le masangilo aya mawala la ka pinko
0: me ba ai la le switi ba
1: ya ai la ka ke ya le poro ka ka wa ole
0: le le
1: Aya mabwana ko makwale lo amaya
0: ja bailar kala fama na tua
1: le mali
0: ya ni ya ele masangia ya ya ya power life ole olanga

ole ole samio e ala e mana tua ina so io oka o isi fale o isi ainga i lunga o mone samia ia ala ufa so solo mai ia ina na afia mai ia ia pe o vainga na a ile ile a fo ile ile e ile a o le lipoti le na lipoti mai nei ona ole wela ala talata ia a o aukuso se juni julai aukuso I me voi o schoolies schoolies ya onga ya wa le wa ole age voi le o grandchildren le wa ya wa uma ya whanau ya le wa ifo ila tau whanau ya ele wa o lafo o ye isi wa wa plan me o ya a ole fa'ama mafa mai le wa sa waine ya le malosi ole ole mea le ole ole ole apo ile methanol methanol ya la la le wa mai fautua mai matua ana o schools voi le wa wa le la la au o chi ya ya ya me ani o fala o fasaina ya wa o isi ya e mai le tau sanga mai fia tau sanga fia su lua su tau tau sanga o tau ina a tasi ale le le taimi alu atu e tawhao ia o isi ar te le ane wha le tonu mai ai o maale schoolis matu watu a e la tau ia ia ia fuala au nei la tau mia inu ia o ma o ma schoolis ma o mai tau whaola ia mwhapena ia la le o langa ia o le o mtoe mwhai ona toe ia pe tasina vaenga wu e fautuanga nei matua ye nai ma tu ai ole wo o chi ai le tu langa fo ile wa sala si e wo ye ma tu ma ko kele yo in schools ali la ola mai le si le si generation le ma ya wa mo ko kai ma ko le e va pena o ina le halo mo fa na wa ya ai pe o vainga na ya ai no funcha fo ye ya ya nai ma tu e ye vo ya ole o ire o amata on to atile ya la to vo ile lo va ai vo le ya o fe ho ai vo le wo tu sa ya la to po le ale umi e vo ile e fa ye le fo ile le fata ya a mai se la se shopping center fo ile le ole ye umo o calls Aldi, ia ma wuwis pe ia o a, ia na va aila ia ia, e special lea a, ia wa la umo special na a, ia fa pe na a, e moni e umile taimi, ala ia iwa e ngatu pe sefe, ia e mai sea nai a ingato o tele a, tele ilo o laso o e, si sila ia ili a fo ili a fo ili faloloa tele lea America lea le Costco. Wala e fai e latou ia I latou o latou ia ta I masina. Mamaua latou welfare, Ia lefo ila e o mai ia tunu'u nei. E fa pena al fai ngai latou, Ia a o te te leio. E fo ila isi mea e taungo fie. Ia e fo isi mea e taungo fie I o I bulis ma, O rono winga la e te alu e matua matua lei ala ufa ala u voina la u paketi voina le a mai al mai ia e voina le ufa tau a tau le si ia fa ia ol kofe le a ia ol kanga le sia le a tau le tanga le sia e ile me na fa pe mai mo me o plastic o plastic le a e ile le fo ile ole tūlanga o nā le plastic. Ai tūnu ina nei lea leisa tūlou. E leisa nā pēla o brand a Woolies ma mai po ma Coles a. E uma loa na e vela loa lea leisa a tūlou. Ia e tau mawhai ar taimi nā. A o se upo fo ina leo le taxi le aso. Pe vela le tae au ai o atu la fiafi fo I lele. Ua matua e mafu uma. O ina la no loa I loa lea. Leila sa ola mo plastic ya. Leila le fine ya. Wale o toi maua ia. Ia leisa ia. Fo ile taimi o. Taimi na tuto o ile. Lea leisa. Ia wa ese faingo a leisa. Ese atisi sila ia faingo mea. Atono le mea puile le wate le ili mo le mea le. Faa mai mo le faa ma maoro tuto ma le. Walka anesa le nei ya pe o tasina vaenga wo nale o le laisa ia wo tamasa ni no wanu mai la laisa ia o pe wo uti se fa taule al meta ngofi ai no wo